mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e ba tin ni anfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Friday. Thank God is another Friday. Oni lojo jim oloyin. Today is 5/06/2026. Ojo karun ninu osu elekefa odun 2026. Ni bo le tin lanfani lati gbo mi mami. Gbogbo le e juwo si baba mi. E ja jo ki baba re ipa ninu ipa ati ase ninu ase. Olorun yi nikan ni won pe ni ijinle ife to nfo won agbara. E dide o. This is another weekend. Opin ose mi la tun wa yi. Asi wa ni osu awon angeli. Bibeli ninu osu kefa asi angeli kan. Won angeli kan si Maria. Ni osu kefa kan na won angeli kan si Maria. Osu yi osu awon angeli bibeli ni lenu eleri meji si meta. La o ti fi gbogbo ododo mule. Anti ba nda ko angeli mo n pada bo. E ma bo ni bi pepe ma. E ma bo ni bi pepe sa. E ja jo do bale ka jo kunle. O ti yo mo la mami, o ti yo mo yin la sa. Oni tun lojo jimo oloyin mi. E ja jo dupe lowo baba mi baba re. Oni majemu anu. Oba to po ni pa, oba to po ni agbara. Okan soso ajana ku ti mami bokiji kiji. E kunle do bale. E wa ju owo si. Eni Jesu o ma se aye ope pada yo. Mo dupe temi o, mo dupe mi. Mo dupe fun majemu, mo dupe fun owo agbara. Olufe Olorun yi ohun na lo to yin Olorun re yi ohun lo to bo ko si nkan meji ta le fi fun ju ka ma dupe lowo e lo e ki ege e so ipo seun gan e wa so baba oni lojo Friday je leyin o ko to dale loni je leyin o ki le o to su ogoni fun o Jesus e wa ki eni baba lati ibi ti mo wa ni mo ti ki o pe e ku ojumo Olorun o eku ojumo o bo ba si sale lo wa e ki e ka lembi ti mo wa yi ogoni fun o Jesus gbogbo eyan omo Olorun e dide nle e wa jajo gbe Olorun ga emi Oluwa ni ke kan korin ope ka si rajo la ro kutukutu enikan ni a bo la se fe sa won mo to nbe ninu gbo yi e fokan yin bale alaanu ni Olorun awon angeli wan sise nipa e a si gba Olorun gbo pe didun lo sun so gege ba se so gbogbo eyan dide we to ba ile dojo Monday ti won ba ti le wale agba Olorun gbo pe gbogbo wa lafira wa sinu awe mama enu o se nkan kan bayi atomode o atagba fun 24 hour a ni je ani mu nigba ti o ba fi di ojo Wednesday a se wo Wednesday ni eja tu won ti baba mi odanwo mo n pada bo ni bo le tin gbon mi sa eja jo gborin soke.

0: si kafiki oba onimajemu alanu oba to po ni pa oba to po ni agbara ade ogo pada fun lekan na aso ipo se adupe fun awon mo tin be ninu igbekun ta gbagbo pe wa ba wa tule adupe fun awon oluko won ta gbagbo pe wa si won le bi ogo se nje ti olohun adupe pe okun olohun to po ni pa oba to po ni agbara adupe fun gbogbo awon to nbe ninu leyi to rangeli si ko to dale eyan o imo olohun gege bi wasu ti mo ti so ise alakoko ti angeli mo se mo ni dia messenger mi fe pada sinu e elekeji ni pe angeli a mo da bobo dia protectors dia guardians they guard that is their work angeli guard and they defend wa mo da bobo yan eni kan ni bo le ti ri yen ninu iwe psalm 91 e wo nti bibeli so ni ese ikokanla psalm 91 verse 11 oni nitori yo fi ase fun awon angeli re nitori ti e lati pa omo leon re gbogbo nigeria nibi ti nkan de duro bayi gbogbo eyan omo olohun asiko ta angeli e gbodo omo sise re o lati ni pa omo ni gbogbo ona bi to ba nlo e dide mommy e dide daddy e wa nowo yen soke eni baba pa se angeli mi ko mo so mi kiri loruko jesu ise won ni pe ki won pa omo that's why you don't joke ninu osu yi mo gbe yin pamo si abi ojije ledumari eyan angeli oluwa mo pa lase fun yin loruko jesu e ma so mama e ma so baba yi gbogbo awon omo mama yi ni ke so mo kan foruko jesu pa lase fun yin ni ise mo kan la ni angeli nse and as a sensitive ebo Sunday ni lo si Jesus City gbogbo sona church wa lati se 77 ati ni church headquarter wa ni Wema ni Lubadan so gbogbo eyan omo Olorun e gbaradi ibe na lo mi 77 wo wa ibe ni anointing oil ibe leti ni anfani si ibe leti ni anfani si paper ti mo ni mo fe fun yin meji eju kan sinu omi ni agbara eni to laye atorun ikan wa lowo yin awon ese bibeli to wa nbe o le ka sinu omi yin ati onje te fe je baba mi si se bebe bi tatijo angeli re se bebe ko senti o ni angeli amo wa so nkan kan mama egbo mi nje je mo pa angeli ti mo so yen won o ni so latorun o bi oni ye o ti won ba de bi eyan to mo na ni o faran angeli yo kan yo si o eje ora mo se menu mo ni bi ta angeli oni ni awe wa di number 5 mo n lo sori Facebook ati YouTube is going to be fire for fire ni aro yi ninu adua malama na menuaka adaba adume now nigba ta ba dori Facebook ibe lati bere si kigbe si oluwa gba mi ibe lati tun ni anfani lati tun gbadua fun gbogbo awon mo to nbe ninu ide ati ninu ahamo gbogbo yen nowo e dide ke nowo be se nowo yen mo gbohun soke lati bi gbogbo awon omo to nbe lakata awon ajini bi atawon teacher awon eyan angeli wa eno pa won mo ka mo se ri kankan ti o saisan ka mo se ri kankan ti okan agbako ka mo se ri kankan to je wi pe yo pada wale labo ara e pa won mo loruko jesu e si won le gbogbo yen pawo po ni ami ba se ra mo se niyan mo ni to ba di ojo mo ojo tuesday ti won ba ti de gbogbo yen ni o wa ni 24 hours of prayer especially gbogbo eyin te ngbo mi gbogbo eyin ta jo ngbadua e mo kan je mo fe nu so lasan let us take action ki sa koko oru e o ti sele rinu bible na be ohun ti won se ni eja wa na o se ka kan mo mo lenu ka kan mo mo da gbogbo eru ipade 77 wole bi awada bi ere e jo ki n to wa su die e ba mi pe obirin wole
1: oruko mi ni debora olamidokun mo wa lati ilu ibadan be ni sa ninu osu kejo odun to lo a se lo old auditorium baba wa ni awon to ti seyun ri pe kan jade kan daya kan dakun de ile ijo yen ojo de ro pe ka ma bere nkankan o ka sa ma pe kolorun ko dariji wa mo wo tun mo wo si mo wo pe se mi na jade emi yen kan ni jade o tori lai jade re o le ri oyun kankan mo
2: sha se eyin si seyin e soyun
1: bi mo se jade mo wa dakun dele ba se pari service baba tun wa ni awon to nwoju olorun fo mo kan wa baba ba won se pade emi o wule wa wole mo wa lo si ile anu mo ni olorun mo ti jade mo de gbagbo pe gbogbo ti iko ati ruju re ba ti bebe fun iwo olorun ti gba mo gbagbo pe o ti dariji mi leni mo de gbagbo pe ole ayo ade so ninu mi gba to fi mi mu osu kesan jo
0: to ba ti le se be igboran ni olorun ko fo like mo bebe ma dide wa ma me lori aga olorun ko fo

0: mo tun lo ask am ori pe mo loyun. So orisirisi message mo gbo ijo ti baba wa pe njo Wednesday njo yen pe gbogbo awon oloyin baba sa so pe orisirisi ran lati ma gbo tun ati ma so baba se fon omi si mi lara bayi imi si ba le mi njo yen ni bi baba wa ni ta ba ti bi mo pe awon je wa ni 200 tututun iye lo
1: mo je yin 200 eyin wo mo je 200 e wa mo mi kan
0: so baba sa so lati jo yen okun alaafia tu wa je temi
1: e so bi nkan yin e bi
0: aro jo wedding anniversary yin ni mo bi mo
1: on the 12th ah gbogbo eyan ba n gbe gbosa meso fun jesu oya gbosa gbosa gbosa gbosa gbosa gbosa gbosa gbosa Eba mi ki Jesu. Gbogbo won ni alegi. Gbogbo won

0: an bo gbe yomo olodun te mo eyin wo le ti so re majemu yin ola totun la ni mi o ni so mo ojo sunday ni climax gbugbe ni to ni ore majemu e to fe san laaro yi bibeli lo so be oni ku awon ayan fe mi joje won o fi ebo ba mi da majemu oni ilo pe ojo karun ta tin so eyin te ni ida mewa na anfani alai legbe lele won o ni yopo eyin te ti san san tawon mo re na account number church in 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade bi yan ba wole e le lo eleyi 20 17 42 90 47 20 17 42 90 47 Comfort Life Mission International ni yen o gbe jade First Bank ni yen eje se bayi eje n tun pe brother iwo
1: oruko mi ni Adebayo Babatunde Oluwa fi mi dara ire
0: Oluwa fi mi dara ire so ko yin niyan
1: oruko tuntun mi nu ni 2023 October ni mo join ijo Comfort Life Mission
0: 2023
1: be ni lati odo iya to bi mi lomo mo mi mo dupe lowo gimo gidi gan tori tin ba mo jo eni ba mo rare kiri nu aye ni
0: church
1: nigbati mo wa musulumi ni mi idirisi mo je ngba na indiri so gege bi oruko mi mo ti ro pe gbogbo mo ti ro pe gbogbo woli a pastor e fake ni
0: nte ro niyan pe gbogbo won scam ni
1: scam ni lo blocker ti mi scam ni mo de lo 36 years mi o ri afani kankan ke se pe yan gbogbo gadura an gbadura sumo ko yo
0: oyo
1: won gba mo de ori pe ni mo mo gbadura an gba
0: ah
1: eni mo mo pe eh need at is ogun gadura yin o to gba
0: aish eh need at is ogini
1: eh need at is ogun gadura o to gba adura an gba lori pe gan ni kete e meta ototo ni ya mi ti pe mi wa si enu ona ita mo tin pada
0: te wa so si te tun binu
1: pada binu pada mi wo nu jo yi 77 October yen ni mo lo ni mo wo pe ah ah nti mo fe ni mo gbo lenu baba yi kini iru eyan won baba eleyi kare eyan mo keyan mo gbadura kare o mo segiri
0: ah ah egbo sara yin mo segiri
1: awon segiri gidi gan ni jo yen mo awon ladies o ye pe won tun tele wa wa njo yen boya bi meta awon lo ti wari gbogbo won subu kare mo ni ah ah se to to de ni kini amo ngba ti mo wa ngbo testimony awon eyan lo wa convince mi pe ah o da pe eh need ati pe mi mo ke mo ran mi lo ti pe ki se mo wa
0: aya
1: mo wa o
0: ina ba gba
1: ni mo ba gba sori mo gba gidi gan lati gba yen asan ba mo sa mba se lo mo me so pe mi passenger gbogbo ton ni ka se mo gbianju e bi mo se le se owo ni owo ko sa fere tele ko sowo nigba mo wa sa ni mo wa mo pe mi ti ni rowo ti fi mo roko bo ti mo mo rowo ti mo wa le meji lo se kerekere mo sa nwa
0: owo ba nyo
1: owo nyo mo sa nwa mo wa nigba odi 2025 lo lo ba le gen pade ni pade ti baba mi se ngba na ipade woko waya waya tan ni
0: aya le ba ri woko le ba pade waya waya aya ya ya ya ya ya
1: ta se mi oru gana
0: loru
1: friday la se amo akesi kan ti mo fe pe gbo wa si lori iso oru abi adura ta ba wa se ti baba ba pe kan o le ma jojo yen le ma ri nkan yen o
0: to gbo o le ma jojo yen to re lomi o mo nkan to ba ti o mo gbo ah ebi o ni iyanu sele a to ra won pastor kan ti o mo gan o mo gbo so ti wa ri nto fe mo da lohun o olorun bi omo bi o se gba ona re ro mo n bo
1: sugbon to ba fi ara re balẹ sori gbogbo to wa yen patapata lo pada ko le ajo to tin se ori oke adura ngba nbe o nigba ti mo wa muslim ko mo ma sunkun gbadura lori awon ni pe ah ijo wo ni tori gun ha temi ijo wo ba sunkun adura nko na ni
0: se pe eyan okunrin na ma sunkun te n wa igun ha yi
1: baba se o mo suyan ke enikan mo da wa ninu ile o mo suyan
0: o ni sun oru yen
1: ni sun oru yen lo mo ti wa pade mi ipade dare to o wa to mi ose meji mo ti foju so ara madam to wa legbe mi eleyinju ege
0: yi ayo yin
1: ayo mi idunu mi ni mo ti foju so mo tun gba number tan lowo won in tun pe lo se meji to leru nba mi
0: eru won ba yin pe ke n ba lo pe o ba ja mi
1: to ba lo ja mi yo ma tun du mi bó ṣe ọgbọ́n sá pé kí ọ̀rọ̀ orí bí a ṣe ń rí o adúgbọ́bọ́lọ́ a ti ṣègbéyàwó wa ní àná.
0: lánàá ijó lẹ ṣe ti.
2: àná ni yìí.
0: àná náà ni.
3: bẹ́ẹ̀ni.
0: lánàá yìí. ó ń fọ láàyè.

0: rin lo siwaju ko rin lo seyin so ni igba mefa ma gba royin ayo ko to dale ma gba royin ayo ko to dale ma gba royin ayo ko to dale ma gba royin ayo ko to dale ma gba royin ayo ko to dale e pa bra wa gba royin ayo ko to dale wa fowo gbaya le kan si ma gba royin ayo latodo angeli ni ko to dale e won ti ya iso tin ba ti kun bi ni isin mo n lo sori Facebook gbogbo eyan mo lohun e gbo mi o gbogbo sona church 77 ti wa lote yo yi pada die enikan ni bawo la se fe se gbogbo sona church ati ni wema ibe ni sona ibe ni 77 o ti waye enikan ni ibe le ti fun alana yin ti won ibe le ti fun alomi 77 be ni ibe ni si ti fun yin ni paper ti mo ni mo fe fun yin na gbogbo eyan omo olodun ibe le ti gba na yin ti won lo fe li o di ojo Sunday
1: e ka ro baba mi o dupe lowo olodun dupe tori pe mo mo yin pe yin o agba ti mo ti mo ipe yin ebi o pa mi mo won ti pe fun wa ni indomie o ti pe die eni ka si ka je emi o de nje indomie abi ka fi sibi kan mo gbe ko ibi kan ninu ile mi o wa nbe lati ti indomie de ti wonu ile mi ebi o pa mi araro ni mo gbo yin lori Facebook ni lori radio mo mo ipe yin ebi o pa mi won a fe dupe papa lori omi 10 bottles ta fi we mo dupe lowo olorun ojiji gba customer to ti lo won pada wa tori mo ntaja ni dupe lowo olorun pe ni adugbo yen gbogbo awon to shi ti mi lotun lo si olorun o je ki n pa te ri lojo kan ki n mata emi na mo pe arin ota ni shop mi wa sugbon olorun ojiji n jeri agbare lojojumo ago ti mi ba de shop mi mo ma taja mi o pateri ki mata mo dupe mo mo lori o ofa yi o ba mi ko ba mi ko ba mo mi mo dupe mo so da wa mi dede mo so re ma je mu mi mo ni ki jeri so nto lohun ti se agba ti mo ti mo ipe yi ki le tubo ma ri ni igba ni mo fi se testimony mi lori health mi mo dupe blood pressure mi o ma n fluctuate mo lenu jo meta ibaba o duro mi o logun bp mo o dupe lowo olohun lori yen o dupe lori aye mi lori omo won gbogbo won ti mo se irorun bade comfort life mission comfort yen o je fun mi mo dupe omo mo lori o ya mi gbe eri mi o e se baba mi e ni fomo sise iranse o e ni faya se iranse o emi ti na agun loruko jesu ile ologo te nko wa gbadjo ma debe la ya ta lafia e se mo dupe o

0: Hekaro baba mi oruko temi ni Deborah. Mo dupe lowo Olorun, mo dupe lowo yin pe ba pe nse onse ti Jesu Kristi. Oruko Jesu ile ologo te nko wa lo, e ko wa je pe e na wa ni filo ologo Sawati. Mo dupe lowo Olorun, se ri baba mi omi mewa ti eni ka fi we, cause ti mani kin korin o ma gba time. Omi mewa ti afro ti eni ka fi we. Baba mi o, osise ami o ti se ara ninu aye mi. Lati igba ti mo ti ran mi iru Olorun yi ri o, he has been so marvelous and so good. Se ngba ti mo ko fi mi yen we. Wa o contract, anything you mo ri, iyan bi angeli angeli bi iyan. Loko bere si ni gba, o se bere si send order ni. Pe se mo ko wa gba contract. Mo wa send yo jajade. Mo dupe lowo Olorun. That week I saw close to 500,000 as gain. Close to 500,000. Enu ya mi ojo mi loju mi iru Olorun yi ri o e ba mi ni Olorun lugo and since the Olorun de tu adawo ise yanu re dun ninu aye mi because every day bayi ni mo se ri owo kokoku kekere bayi ki le su Olorun a sa gbe ise yanu re han because I know le so wi pe ti Olorun ba se wa lori ta ba su e n to se oni baje imi la ni rigba mo de tin pe testimony mo tin ko mo tin send voice testimony lati joy pe baba mi o e ba mi gbe le yi o ki yanu ba nko bi ko tun bere si ma se le ninu aye mi mo yin Olorun logo mo gbe oruko Olorun ga mo dupe fun gbogbo n to ti se ninu aye mi n to ti se n to se lowo lowo fun n to tun ma se mo gbe Olorun loke gaw oluwa ese ye ri mi re o baba mi an Olorun ma ba yin pe in Jesus name
1: na gbogbo eyan omo Olorun e wo bi gbogbo e se n lo wele wele bi se n se Olorun dide ninu agbara e wo gbogbo bi ilu se da e da gbogbo awon eniyan yi eyan geli oloju ina e jade lo si gbogbo igboro aye e bere si tu gbogbo nkan to e je wa se bayi e je mo lo le coconut la fi break loni ma wa sori Facebook ni 6:30 ni si to ba to di 12 e tun je ajo gbawe awe bu di bawe nle bayi bi gbogbo e ba se lojo Sunday a wa ni Wema ati gbogbo awon Sunday church and lagbara Olorun gbogbo yin te fe sun re majemu yin loni tabi da mewa account number church ni 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade bi yin o ba wole e le lo eleyi 20 17 42 90 47 20 17 42 90 47 Comfort Life Mission International ni yen o gbe jade First Bank ni ye eyin omo Olorun ti won bi loni da oh Psalm 107 titi wo Psalm 112 Psalm 107 titi wo Psalm 112 on la kaloni la gbara Olorun e make sure pe je gbogbo iwo to ti je gbese bible le ka bayi mo so tele gbogbo eyan omo Olorun ti won bi e mo si gbagbe gbogbo nta fe bi break loni coconut agbon ni je be pelu eyin meji meji mama ba wa gba we yi to ba ja bi amo a lo sori Facebook ni si a lo a tun lo sori to ba tun di 12 a tun wa nbe eyin omo Olorun ti won bi loni e wa kunle angeli re ko wa bi eyan eyin te mark wedding anniversary yin angeli yin ko wa bi eyan ko so ni gbowo yin in Jesus name happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary e wo Nigeria bo fe bo ko angeli kokan wa yo tu ale in Jesus name a bo ku ninu ijoba munisi mo so le kan na gbogbo eyin omo Olorun te ngbo mi kakakiri agbaye e ri pe tusile yo di in Jesus name e ja lo sori Facebook 6:30 ni ma wa be nisin to ba tun di 12 ha tun pade mo mi gba we yi ya bi angeli lowe in Jesus name gbogbo eyin omo Olorun fe send the testimony e lo number e jo loud ko neat 080-88-71-65-66 Ewo, eje man lo sori Facebook ati TikTok. It is well. God bless you.
2: Sweetie, these people today active. Them, they give me joy. No be small.